mo ti le rin laarin afoni foji ojiji ko emi ki yo beru ibi kokan nitori iwo wa pelu mi ogo re ati opo.